0: Nalunakudak ang finakpingasungokpok.
1: Misiliw tito tulinium mot tasilami at waktunot 3 milyon ni koronit o kiyo ni maklun ni atong nakasapot. Tasa ni at waktunot silami...

Awam tayong kayo, wanwari kita pun te temenis man kay. Kaya enang po wanwari, at ayaris na musrawai kanawan nara nimewake ni kakipo sinti nga po ngayo. Ayari pun te metuwa ni pen mawaterain, na koy mikero kan na nga panam katikiroy. Yan nara namban tara po ni suwa nimewake at apuro wawa suwa nimewake.

kiroende ente nga pong ayo ke uganda ni pa poni pen nong ni kukura ina pe nong ra yon panan meuri fm 89.9 no na kuro ina pe kan wan na ya kan me pong ayo awam tan ga yai bon si wowa tikiti menis man ga yan bo anu ke awa yo ares tawra ina pe kan nen kaina kan wan na ra rawan ka bo sayo ke te teni mawa ke an ga ya pon dang nikimo to to ara rata inde nga pon ayo ke ai pon si wo wari ki temiris mi an ga ya nang po wanu wa ke rata yer sina sina manga ta uro ani wa ki na yi kan wan ara ara program ke imina yo an mauri fm 9.9 ke ya re tari ki te panan kara para po an ka ti kiroi e na koim ke ra kosan de ta yo an ara nam ban tare poni su ani mawa ke ta poro wo wa wa su ani mawa ke ndo na ke unara nara wan ka ak po sayo ken men te mon gar ko asa sar kon tokinante te inte ta yo he ya gan meuri fm 9.9 ke yari tarik te banan ka kati kiroi na koim na pen ko era ko te me ton no ora ke na no ani ran na pen no ora nara nara won ka ko sa yo ke te te ni me wa ke bikin kan wan de te nga pong ayo sina tawroi ni wakina kanwan nara program ke imina ya kanwan nara waka ke imina sina tawroi mon kara para sponsor usp ngayang kanare yasan pero ngon pogtuka na kon na mawon ka poste teni mawa ke ending ting apo ngayo yon mauri fm 9.9 sina ngari kite tetai ibukin ka benen no rara e meiron nara sponsor ai mina sa tawroi na pen wakina kanwan nara ra program ke imina yon mauri fm 9.9

Katanwatan ako yata po tan nama ta. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukuri ito po tayo ni Makuri, ipukuri ni Makuri ang karikirake o katimatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapatag ilong the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natupin na tawan ang soon, tiririkiyayo. Deswa yu, ikatiyag ipukin kami atatakin kay ka akay na nuwaki na rin tawan na pun aron po kunakangan ng karikirate kariyaya ipukin te Makuri ng katete. Wawa te pakamani ipukin kariyakan am katete. Tenua, aron suwan ng katete. Te kawa, te kasuwa ipukin na kiran na nun suwan ta katete. Tiyo nawa na makain na ni Kongura. O ni kakatawraya yung kay ya korawa ki main makulian suwan te katete ya po. O iraki ni kanwan te swayo. Tiyo Kongura na kaya tipota nami te kairaki iron na nasim te mise men narapata a quality control and inspection division. Inanandain to Kongura o nasim te quality control and inspection division anamakuri me tahan na bebe kampana ni katete tahan ni makuri ya ta katete tahan kurutami. Ano ang metatitaw teka o tabiwa?